0: na enye se wo to asan agboka
1: ni
0: mo wo to enyafa so
1: mba se e beke mo asan
0: sa
1: mo so ya lu
0: sa
1: si bi wi aso sa bi
0: debi
1: eh
0: pe ni fa se a hwe pa nka
1: sa
0: nti wo de hia wo de be so hwe wo ye kwani a wo de be so hwe
1: na bu ni
0: eh wo yi so do do na wo de bra be so wo hwe enu na bu se
1: nko po tu ni wa na bu
0: sa me mo kwa bi sa ba so eh kwa bi e radin sha
1: Oh, was a body of IGN.
0: Quavis, my boy, you're my pa.
1: You're my son,

0: obetu tu tu suniti anase obeti ati akwara no esanse bi ni honti no e na odi hu bi tu akwara no so se da be akwara no nyaden emma mi nyaden mi kwata mase ah na se eja ni wo bia oyi bia ma ne ba onyeden onsuru esanse bi ni honti na ya na ama sa ne ma na yeden abe ba na sa yeden esisi so what is it ah ti mi se ba nyam komo se onu papa fo no sika na ye mane ba ye nchan a ya mo ma ben sa sika ti mi papa fo no be jia tu mi se de me ka no nyen tro na mi twa nyen tro se wo bia obe ba wo nchan a obe ma ni ti ye sere ba nyam komo se o ma papa fo ye dwuma nye den enye ye na enye na se de be ya o mo ma kan so be ba e be nye bi so de ase se de na edin kan ye kan na ye na so na ocho se na ye papa fo da
1: na ocho na na ocho se na so e professor for birthday
0: ah na se ni ampa
1: ocho se na e professor for birthday
0: ampa e bi jo fiya
1: father's day kum professor for birthday
0: na se ni se ni e sisu
1: if you had here e wey e nyina gabu bi e nyina e ko professor
0: pass na na enu kwa na gamba ka na gabi ba obebu anu ho amba so that's it
1: merci
0: ah obebu anu ho amba
1: Mas é dia for pineapple.
0: É Father's Day. And it sounds like birthday. Hey. Nene na me yesho se na otwe se ne asole be strong
1: ah,
0: because ye de numa bo baba ku kunu ma mi no.
1: Ha.
0: Hu hu maja. What I say? And it sound ye onu ankasa ne da o san ye den. Hey, and then yemzo ye woni yemaso apa o.
1: Ah, pa.
0: O dem jero. Yemzo woni yemaso. Isan say se yem papa o ye honhum agya
1: sure
0: birthday na na ocho se nem so ye papa fu nyina so da isan se ne madoson e wi asafa nem ha ne madoson na san ye birthday dia ne na ocho se ne dia uruman tis na no dey
1: no wedding
0: an wedding an gabi amma ya we se na ocho se ne dia den a ye pon ne ye kwa ye nyina bebo ma ye
1: akọ for the first one tunu kura nkokura na na bua di
0: obetu ye se untu obetu gabi se obetu o ka se untu mi dia se dia ozi obetu mi nkwa obetu mi
1: o ga bi na juma na dos
0: an na mi we obetu mi se we nya bi we nya bi nya kwale ze ba na ocho se ne dia e den a gabi na mi sun shira gabi na bi bia se ro
1: na ocho se ne e wi e nyina moto ka e nyina e de ko e ko kunu mbe bi am pain for me
0: ya sem su na ocho se ne su ya sem mu
1: bi am pain for me
0: ya na ocho se ne o yi mu beti che
1: sa
0: eh mi fa sa akonye wa so
1: mo ki o ko bi di
0: e ya sem mami fa ntia ma mabusua e wo pechi mabusua e wo pechi if you dey twem na ye bra peni na owo ho
1: o ware ana
0: ne yiri fi mu
1: oh
0: won say ye busua no asole fu mu na kemo fu mu e san say o ye kemo ni ntini fiada na ye peni kwa bre mabusua e wo pechi ana pe di kin ai kimi jina mu amabusua ni na ya ko ititiri ni ye bra teya sele rade nyango pa onche tri ne re na omo ne ho ban ne nkwala ake ne nyina jidi se na otwe se ne ne ye be kwa akoye adu ano lasawa na lasawa na nye ma ye te bu sene wo pechi ki ai ku nyake to mi jene na na pe yi ma ma bu sene nyina ya ko se de
1: isiti ni zo chama
0: ah papa bi di
1: fit na de ba ni shi
0: me ma na kwa ba o ma kwa ba
1: okay baba
2: you so bru
1: akwa ba
2: me je mo so bru
1: apoma e
2: adumi a wi
1: na ppc
2: adum
0: se
1: na o ke se ne e pa for da o jano mu da
0: ba de zi no
2: e ba ne bru ha ye ni no
0: o baba wi e be di o
2: e be di o
0: e be di o ma ma ya se atana blata se first match se ye be se wednesday se atana na vim ni tue ma tu sunday no
1: na me hwe ma ti sa
2: No, no,
0: no. Bits now we should not.
2: To DST.
0: Chile, papa.
2: To DST.
1: What if we are
2: Pascal de Gossan. Me also.
1: And I pay. We must send Chigami between to Mr. Brafes. We should be for there. Do I dare Hano? Me name Anosi. Anosi. But if you are the fifth from Baba, not the enemy. It's in Korea. To the answer, Brafes is here. Oba Pascal de Gossan Ubinyaye Samson Silver TV oh Facebook Ubinyaye Timesra Ose Bra na Abashu B4 na Tadia na Odia Wuramu ha na Hairstyle Nsu Jawum Jawum Jawum ni sika wo ntini ye eja wo bra na bra Facebook bra be a bra Facebook na bra be he enche ko be ko live for TikTok I don't so I sapon see
2: it so
1: it so yes papa see it so live ale to the answer bra so na empo ne hu de ko na e hu de ba ma men ko se jume de de aba se be bo anya me ma adofo wiase bia to the answer ko se da bia dura me sero a bia fidie ni flower down for from am from papa empo flower dofo bi se odin for sapon a wiye be ngo pon nam so eka sunsun sam na owi a wo ye ho adwuma anope papa e wo fia ha na me se de nyankopon nam so a eye no e hu na e nwanwa asantman ye wade kumasma ye wade te ni kwa so odi fo to ne nas kra wo ne ni tansi twa se yo ha ni amane ye ni na ye de kon ho na osro nam so bai etim so to odi fo number na kra ansa na masa ma na ba be kase bi ni number na 0458 676794 0558 676794 0558 676794 Hey, minimum sa home that was to be brina na we but still problem said the challenge. Could you go home the group for some?
0: Yes.
1: What do you mean only a fundamental for beer, sister? Pejana Diego. A sorry, I'm not tough. Go home deep for something.
0: See,
1: but what a seminal. Hey, why you do obey Bia?
0: In fact,
1: I feel also a break. Won't call a Bia Bia. Hey, I'm not paid. They come for the good for something. What worry? So many.